me so nanso awurde nyankopɔn ka kyerɛ me sɛ madwomu ɛdɔɔso ma wo na metumi wie pɛyɛ ɛwɔ mmerɛ yam My grace is all that you need. Sano yako boka chile suma for Apollo. Na wobompaye. Se wadi se. Ye fuki kabiye dan. So wadi nyifini so. E wadi se o makwa. Di o hiyani madum. Se madumu nu wawusua. Se madumu ni kanhua. All that you need is my grace. Se me grace no madum na ewa usua. Ubeko ubeba. Ubeda ube sore. Sa dum no kan hua. Di obidi ni sa sume nye ni sa dum no usua usumu ebe yeye. Bebi obidu wa usua se ni sa dum no usua udu wa di imrikani bichamu. It's in your yes, Rani said, Eradi. My Yehu Watum. Eradi, my Yehu Watum. Yawadi, my Yehu Watum. Yadum, my Yehu Watum. Yesika, my Yehu Watum. Yamadisum, my Yehu Watum. Yamamani, and Mabra, bo, my Yehu Watum. Eradi Abusia, my Yehu Watum. I call to Mammy, Eradi, my Yehu Watum.